deta ni la ato ako eya han shi ajik eho ol kilo 9:18 p.m. go ol kilo ajik eho ol kilo eya not ahan na ho

la to area put up na ta han ne to area to put za la ta no in ve ade na ta han ne na na area to na ta han ne ko ya to ne ve Beijing

rebin don le ashla dol nige e at at mo bil kha don le nige da nishin achne da alt kha gi e e ya ze be dol ni don le kha dol nige da alt kha mo bil kha don le nige da nishin a binago asne aku ya da aku ch ingan ba khol no do bas e ya hat ego adi bit kha ndel go go e ko de alt kha de bas ye na kha ta ne la achne Augustur gwne ilchin jgeida ishtraf ako akuda bahada dolle ako eia do enant agohod o eia di ilchine eid eian leid a olchha gwne ko eia bida ilni da neila. Rem a Pinehill Dormitory aju eid eia a dolchine aju nada has tra do lesigi bahada dolle la na altosn da holla adu bahada dolle go iahan da hoja.

Na na to nga e main hwaliere ta hana aje e ya grand platinum jolia e main je da ho wanone. Den yenish di luwaden dego e ya aje to ne ukut zaad eel tchot o nacho hujri la geet ed ane bini nan